Anggoto kula Kanjeng Rama. Iki ana kedadean kumbuh karo nekani marang Pancawati Denda sing kudu ngati-ati. Dipethokake salah sawiji tantangan mekaten mengko pancen ora tumomong ketiban gegaman kuryuk padhe para Pancawati ngajur lan kelanjang sedekah.

Meligonondo Pulau Paman. Kowe durung kena ngamuk ana peperangan aku durung tekan titi mongso. Kula badhe labet sirnalipun pepundhen kula Pak Paman Kumbakarna. Pepundhenmu Kang Mas Kumbakarna wis lenggah ana alam paswargan rilakne. Ewa semuruhin pancen bakal nglabuhi marang wong atamu Koko Prabu. Kena maju nanging ya wis adimu pitu maju kabeh. Yang adimu pitu durung didadekke Senopati. Kowe durung kena maju, angger maju aja takon desa tak petuke dhewe mungsuhmu ati. Yen ngaten kok kedah sampun matung matur win kan kanjuru prayoga saiki kadangmu didapuk. Supaya Koko Prabu Rawana gawe Senopati pitu. Adimu Trinektra, Trisirah, Triweneh, Trikaya, Dewantaka, Dewantumut, Narantaka. Pun pamit wangsul dhateng kalengku ya sing ati-ati.

Sutrisno Budoyo cekap semanten adicara ringgit wacu calwek dal meriko. Mugi-mugi saged kagem panglipur sawetawis keluarga ageng RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi rahayu engkang sami pinanggih. Nuwun.